Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipad.

sinta. Naalala mo pa nung unang araw na magtagpo ang mga mata, mga tala sa langit ay bumaba. Tila liwanag din nagbabadya ng bagyo sa pusong pawala. O sinta, sana naaalala mo pa yung mga unang sayaw nating dalawa. Kasi sa bawat pagdikit

at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipat.